campaign niya la or men. Pare nga nga. Anyal dari. Mami nga nga. And me, Joro. And this is a true one story from long time ago.

campaign nila or men. Pare nga nga. Anyal dari. Mami nga nga. An may joro. And this is a true one story from long time ago.